2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, it says, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuro ang lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. And also in Romans chapter 15 in verse 4 it says, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that through patience and comfort of the scriptures may have hope." Good day everyone, I am Rene Boy Locas from Kabakan Church of Christ in North Cotabato, here in Mindanao, over in the Philippines. So isa pong mapagpalang araw, o anumang oras sa inyo mga kapatid ko kay Kristo Jesus. Kumusta po kayo? Kumusta po ang mga anak ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa? Sana po ang Diyos ay patuloy na nagpapala sa atin. At sana po ang bawat isa ay nasa maayos na kalagayan, maayos na kondisyon, safety. At di po nawa na panghinaan ng loob sa kabila ng mga sarit-sarit mga problema na kinakarap natin sa ating buhay, financial man yan o sa ating kalusugan o ano pa man na mga klaseng problema. Sana po hindi po makaapekto sa ating pananampalataya sa Diyos ang lahat-lahat ng samot-saring kaguluhan sa iba't ibang bansa, mga lugar. Sana po ligtas po ang bawat isa. At ako po ay patuloy na nanalangin po sa atin lahat na sana ay patuloy tayo na lumalakad ng ayon sa kalooban ng ating Diyos. So for this moment, brothers and sisters in Christ, I am your host for this program, The Thirsty Soul, dito po sa Ignite Radio, na kung saan our aim and goal is to encourage each one of us and give you an inspirational message to motivate you, especially those who are under trials and temptations. And even myself encourage also for that, no? Brothers and sisters in Christ, because there's so many